0: kiko wa ko kiri mood me wo ara chwe ko kiri mood me wo apuru moho kone lobo wa Uganda lobo me ba ngeo pinda oti karachel kede tien ko kede moto me kubuni for good and my country me wo cha ho karachel kede ba jamo kendong telo bo yore kiri yore do not de ke bongwe ryo bora ngwe not bora ngwe na ngwen nyo Airtel I not ryo not not bongwe not chela chelo tabira wa kini ini lego ko hello
1: Mike
0: yes
1: boy
0: boy
1: lego ko ning pap me wot mati pa chil amen avo ba yo po tek to 12 pe mot me ko me pri wa ko ma kuy da nga tek pit mi yo nen ler me tim kuy da nga tek ni ko nya mir ni Mike I tek kelo me bi ro ba ni il wax wa ñu ni wana bejo am ñoo wandang goro wa ba anda ko yi idikuma ni ni chakar jël ke do ko gam are tu ka jël ke na ya kiki to toler wa ko wa ba ko yi dan idi ñu jame ti ka jël ke leel yot wa ba ni ko ni yi na ye mi da na da ki na ye ko ayo anda ko yi di shungi mi gi teho rugine dugine teha pa wo ba ya manda dong ya ber ko she yo ke no yi hele me wo weno gi pa la po pat a ko yi gina me gina wo ka jel ke pa wo ba I ma ke dana sira jel pe tuni ngana mara ba a wo ba in ko ni gina me ti chunwa yi ni ngi o ko she ka de wan pro tu tamata ma wi ni nyo ko pa wo ba anda ko yi Ini ni cakap cel kedua ya cak ini programan dia itu no kacil kedua ya gigi bahwa bang mengirun dusi wanu peribore ngeri lebih tiu jangan tiada macam nama orang ini Yesus Kristus dot wa
0: amen
1: amen
0: boleh mati
1: Mike apoi cio ni tek tu twelve ba tapi Andre cio pai dalur jenggan
0: boleh mati Andre
1: kan gue boleh donya be udikun gigi nara cia tim merah punya pot be
0: okay
1: May de que el program ba Mike.
0: Bye boy.
2: Karibere pacho, igantich, onyo yo. We are ready wa pacho, obet kame no yelo ania. Jo bo chwini, ki yo chwini.

0: tika bela papa ko di kuchu ke lewuni kay tiu ke kakare mi chwe la ngir ngol nyo agro ben super maize mila o ke lu kidi regu nyaga nyen new model ko metek gwi rega pore da ke ga non nok ken wo ngai wa chuma nyen ti ti bele chegere road e kwana wer chuga dwe ka bi yomono o pimere gs filling station ke lu ngi ni agwanya da o parking piri cha chil kay mit ka di ke lu ngi tan sa di u regu du cha bo balo cha wa e ya me to ro bwaje do ko dogi tuta wer agro ben super maize mila sa pa welo dang nyaga boto pour que le wig store si wala bête toi doko charu ngay wholesale ke retail o supplying na ka chukule dula papa agro best dang charu ko nyage welu kwe boto pour mais de chat maize brand me pitu gwen kere le yilo go chimi ya agro best super maize mela sa pat inora bira bora biro a bicha bicha la bicha anwena ryo not unyo nora biro nora bicha anwena ryo anwen anwena bira deck
1: hello
2: hello what are you doing ngiyo kaperi timu ginoro ko lok taki mara yo
1: ana
2: mano kwango bolere dia
1: pa
2: ha mano kwango bolere dia pa
1: ah bo chim chamo
2: chawali
1: chamoro
3: come on everybody sorry red alert call with all the fans all your friends all your soul and all my

0: Nen kita yin ndwe tie kede leo.
1: Na
0: poi ba.
1: A pare tie ni na.
0: Ano tie ber ba doke.
1: A poi tie ni ni.
0: Anya e gona.
1: Anya e tie pe mo.
0: A wo ma iko ba ni ngwen no tie ba.
1: Pa ngwen ba no bi no do ba ko.
0: Binde ba.
1: E ba ko ku ri kere na na.
0: Tie ni winyu ni atie bi ni te ba ngodo long.
1: Ba we du ko song.
0: Apo yet yeni
1: ba
0: eyo
1: ana te ki wala te winya nya ka no mara nyem
0: mama gono
1: mama ti ha ti ha yire la ko we ti ora mo ti ha
0: ko beria more
1: dan ga nyeri yo gam ko
0: e po yet dral
1: ba
0: apo yet ma tek Okay, mano dokas me nyaye nono nen ngato kere lo.
1: Huh?
0: Apo iba?
1: Ba.
0: Hmm.
1: Kana neri gidi sate awu nyibu ye kare ni seri bi.
0: Apo iba teki boje.
1: Kana apo yo.
0: Iyo.
1: Beri ye kanu ana tu beri o.
0: Ka. Beri ko.
1: Apo yo do.
0: Jo.
1: Warani.
0: Ayela pe.
1: Aya.
0: Hello. Did you any? Why are you
2: winning
0: back? And then did you make
2: a man? Huh? And then did you
0: make a man? Eh? Yeah, look
2: at it. Loving now. I'm
0: making a man, dude.
2: Ukanyo
0: kanye beri doda nga uma hi bwara mi de yae tu kunu ko be bere be
2: a ara ko no uma hi potram
0: o de la ko ta
2: ta ting de ko bi kido
0: ila ko da tem mi wa nga
2: ba ma da poro kerti da ka da ko di
0: je ko bi man da pot pe da mi o tam ramo da da ko da
2: ko to bwano ni ko
0: ala wi ni de ti bolo mara
2: ye ko da woti lori jaje ja wor noro
0: le wor won lora romu go ba
2: kanya si
0: o ngai ko anu bir ba beri noro le
2: lo
0: apoya
2: apoya weda
0: yidi ni no
2: digra ba
0: man
2: mori su mala dio ko ma ko nyi ba apoy kan
0: apoy kanu
2: eh
0: apoy wi ni ba
2: Boy.
0: Yeah.
2: For me.
0: Aya.
2: I can carry care.
0: Oh, Betty.
2: What's your name?
0: Are you a petty alone?
3: Hello?
0: Uh-huh.
3: Now, dear Coro.
0: What is that?
3: You have been using a bucket, Mr. Mido.
0: I'm here today. Come here, my name is Biroka. You can win.
3: What are you talking about? There has been to be a
0: gun. I can't pocket me here and you can win and I eat thing.
3: Ah, kau pergi ni aja, Mr. Yar, aja, Mr. Yar. Saya main dua jam itu.
0: Ayah, no.
3: Amor rapok, amor jina, amor nazar peradu yang puri chan.
0: Apa ya?
3: Okay, apa dia? Oh, apa dia? Bisa.
0: Eh, apa? Muat ben now.
3: Ah, TP lah, ngan rakarua, guna gua muanya. Upu, dah huri poro, huri poro. Ara poy ba me dugu
0: amen olo dia ka ko aga ma de dugu chelo
4: hello
0: a poy ba
4: are
0: oui
4: ko periode be bori
0: ke de borang
4: a poy ba ma go to me ka to ke na ba de toa
0: poy meri ba
4: ki la kar kel kare ho so lo a mo se ta me dugu do ha
0: dugu do ti ba me
4: a dugu do ha to ti ba de toa pa te gina ra ke mo ti ye to ko ti ye to ye wi ha
5: Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong, Chung Kong,

0: poyrital manu kadi manu en nono manu en mo luuni banakin le apoya ha
1: ani tieni ngo
0: ana tie ber yin ko no
1: puna ana tie kan tek ba o
0: yo isha idi ko na
1: idi wi nya
0: eh
1: one papi ki yu ko ya yi re di ka ni o ata do ka na di ko yi ta ka ere
0: ha
1: ya ke ti nga ke a ti ko ini a ti o ko ra ba o bere ko ne ka ra na di ko o ya
0: ka bo re
1: I'm going to go to the house.
0: Aya.
1: Apoyo.

0: Right, a point my take me do chinny quen a mochu chu match at wheel where water line at here. Hello?
1: Hello?
0: Looking at
1: man, Buryugi Matunda.
0: Buryugi Matunda.
1: Eh,
0: yes, Buryugi a penny tinning.
1: I'm with a little to try up why I don't want to be a buawa. Dinamako, what on that you? Dinamano could take a man. Right, you give me
0: away. Why do you worry him?
1: Hello?
0: What a name, what a name.
1: Yeah, Jenny, and Barra and Lena, a dear Motonda is grand over this week. Ed of Gilmer, you may. And what a bit of another man would say.
0: Bele nyale mal wor.
1: Allo ati e ti ya mana ke la melo te kwat. Bele. Ala ti ya wor ke mpare. Now te kwat do to do ko do ka re ya mukura anda no ati kenno. Now do nga anda pe nyoba ana ma ti grando ngone. Ka o jonya ku mi da ku ni anu o jonya nga do kene ma no ti kurane no ani o jo me na me no o jang ju ru ni ku ni do ni ga ga ni pi ku mara jando. En me to ki no mi ada ti lo.
0: Kau chonyi kana me yin ya.
1: Kau chonyi do chonyi ka ku ni chonyi no no dan me kanu ke ne kun kilo anen e kana me ko mo den di ler mo den ana lu ti ya man war ka me ne mo choda ti borona chawa.
0: Okay, yin ti ko ni ba cha ne yin do ti chire andongo kau chonyi.
1: Ya na mi do.
0: Ke leng do kau chonyi ya kina jwa mir gam chen ne no yin no ram ko ne ni be dan me kanu ya be dan me kanu pat.
1: Okay,
0: niang.
1: Poi
0: mateke na bere kirikar megami. Enti akubuni eni chani do ya ko eto bere nywale mel wor chenge ti chiri andongo do kaw binu yere ya kina jo me mirgam restocking in chiri andongo kana no do kro ko buni be dar mete ya nyupe muna penyere en. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes, please.
2: Hello.
0: Ate winyi.
2: Hello.
0: Ate winyi.
2: Hello.
0: Manchi mere pete bayer wa konyi lo.
3: Hello.
0: Yes, please.
3: Abere Bernard ipa hala.
0: Bernard melaro, yes.
3: Ah, na te ko bagani RDC ko kwana ma chi mere kaya.
0: RDC ko anu gira na mere in pepare. Poi matek mono entia mi to kana ma mechi melo. Hello. Hello, caller. Hello.
4: Yeah.
0: Poi problema. Poi bangalo kere.
4: Not to Alfred Mo date.
0: Alfred Mo. Alfred Mo date.
4: Ya Karpas boy sub county.
0: Yes, Alfred.
4: Borro kan je first ma pero omiyo chen bo jago bo miyo tun bo. Yeto pa haru wano ya tag. Ya di si mi love you rasiya si. Ni bon yar ni tun bo ki kadu million a chen log bi yo chen la hade. Dog la habong we. No an wo be rai.
0: Mono le
4: ko be ne to to po ho eno kan ni. Ko don ni ko ki to wor pe ni ko fa di yore. Ya kadu eno kan a bi ni ta jo be re ko lo ara la koi.
0: En ra stocking en ni di ko ni eno kan bi no ka million a chen la hade.
4: No bi no ka million chen la hade bo be ni fisari. Kenen kon ku ni ko million a bi jo mo ko ya bi yo.
0: Mono pe no iko ni ti kwenti yo de
4: Pakarpari.
0: Itike de evidence nga toro me unu wer nu ka million a chele wie nyola ha bongwen.
4: Iko era mo be ti mo bodi na ha dan wieti me kende ko ni o mio gire de chere de ko ni ka million a chiel.
0: Iti dan kere dana me unu ka million a chiel kom. Yini ngeo.
4: Ki e ko kome.
0: Okay. Okay, mona duon commission a bino ber kere kar me ko bugino ente ko ni you date a me tiela ki a kero. And kubuni beneficiaries okay na nuka la habon wen mognuka million a chele la hadek ken ko million a bicha me numio dan bet kere kare me numu, which is very bad. Hello.
5: Hello. Hello.
0: Yes, please.
5: Ma okay to team a bomora.
0: Tono team a bomora.
5: Wati amita kuba man commissioner. La uni okero pi gamete ya nyo okero pi jomo kan yang pi ni chani ana kuba bomora. Ara disiru tikere nge. Kau rudi kerengge, udang itu segmen. Ame poko lawo nyoni poko restocking. Ame ana neri abo mora pro work kare. Inuni jadiago ogamo kere totere, kere minere, kere papere. Siya manario ogamo kere totere, kere papere. Eka kansi la bis ogamo. Inuni juanu beogamo anaha potonu kinuru mega mete ni. pira ko tia container re
0: so tia
5: ba ko le kwa ke ti ti jo ka na ha potela uno jo ama to ru pdm ama uno me container ngi pira ko binu mio
0: tia po ke ya tia
5: a cha ke ni o do ngami jo mo ra ma na ha ni put po uno government pa di facility moro ai na me ko ngata ko container e to ma de ho ne ya mo po ke la por yo ko pare ya mo ri go ga ana ko bini arab ko arab e dan me amori ko wa ko pare jangjang wa ma ko yuri arab si mo ko ka ka ti wunya sha ni radio nyu pe ti wunya ti mo ko fola ap ya bo mora ko wa da me ka me ru ti adu do alo adu ti bo mora yuri la sa prijo
0: I think a monoti e kwa ni
5: ti mo second round na mas ko bo ba nen ke de wa ma bi to me na wu ru jore
0: okay point but
5: the one in government the one ya me mu 70 yeri government ni ti a ye le pi o tetel eto kwa don ti district
0: apoye matek
5: ada kwa don ina ti je lo wan te der wu don o ti je le peti kitu ba ni ko buri du ba je
0: apoye ta me ba
5: ba je
0: apoye
5: don ti do o goro kwa ra ke do lo yiri wo ni wo district inu ni a fi si che chi ga chi ga it chi ga chi ga ke kisu kisu chi ga chi ga ke kisu kisu chi ga chi ga ke kao
0: apoye matek
5: ni je me long peti anu a ba ni am te der
0: apoye matek
5: ni jo ke je ko ni jo ke no kamili ra ke da te ni ni jo ke no kamili ra de da te ni
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
5: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Yendo ichegi kere kwani ya kanasha nwa ga mchima ramari ya oke kena tedugi ye both commissioner kane lo
6: hello apoy
0: apoy ba nga lo kede
6: iti lo kede Moses adeboye
0: Moses me boje eh
6: madapa nyo kede apa nya duongo ni PDM pijon mori kubinu cho nyingi jo para para tobi kwa nya bich wolo ko ya bi no ningi o don 16 yo jo ni dang ti ya kena lot na ada jo lo wicket and ya koben
0: okay and win ya apoy ma tek aga mo don ti me giki e ka te do bi e bot commission kana la yeah better che ngalo kere
7: apoy ta ma jo ha Dennis lo wata go ti pache jal
0: Dennis me jal
7: Poya machel wa poa radisi kare dishu me tute kerwa kere me yabu wan wa kom je mo go me wanu ngi at momo te mi yora ba ami te chwal kwa che bora radisi alo bare kar chel kere kit me po kita me wor kere I lato me tia karro ka ke era putu tum dishu ni ni ami to meno kwer to twal I kom kom me pdm me te wor nyim kar chel ke restocking bino no en ti u karnga ma bo kene tie me ti u ka jel ke fo sin tie me ga men do mio kada ber business me gin ti mo kar ko no beru ko ni gimen no no pe era ger gimen no da tie eto yore bo do nga kwa yo a par chief ka jel ke jo ma o kene me nu dia law department me pdm en u yo ra ba me te jo kede kado jini bere chaning ngien pe no pdm atata Barana kwa yo ni ba miro do ti ka je kere kare. A pe jo mu do. Yo me sa ko mo mu do ko mu ba ko nyu gi. Ta mo ne gi ndo pe kere la no pe na di ho di ka ko mi re gok dong ro mi ni yo ra ba. Ana kwa yo dan jo ke na mu karu ja kya ma na ryo kya ma na kyer ni. E na do e karu mu no. Ta lo en dong ti atu ngi twa. A me ka do ji ne lo en ra ra cha me ji ko ber yo ri ka ta Mina doye ngewe biya li yata riyo ni keni keni.
0: Apoye ba? Apoye ma taek mwono enu kitiye mimi yoka tam ya penye rata yata yipeti. Yata mwono iwe hadugi yekan wa hemiye duong komisyona kare me gama penye mwoga chela rea deke me tiye yekan eka ututiko kwa apoye ma taek.
8: Apoye ma rareta, iye nami cha kugamu penye meo ya miya chel kibot ijit buru yugi nyo nalma yoko le gerne. En ya rege bini beri ya luoro sheng eta manere mtia beri wa ikira dongo dongo yeye en me beno nuongo chene ni chene ni Mary Stocking ni jotia miyubot house oil ametie in Dango sub-region, in Choli sub-region, and Tezo sub-region. Sub-region are definitely and Chenini, kaki lobo procedures me gamone, omiro bet house old mano tie in that parish. So kape tie parish, magi tie wajine maitika bedo, maitika house olikano, then I'm sorry, no pe tie member of the household. Don kita yon loko kere bere ni enengeo yo mariko bino ruwenyo diengi. And in magi tika mi Mary is talking ni ba. Papate tie ki wo dead claimants mwane ma yam ki bere katamu loko msene me shul me dok mwane magi balo. Ni kai neno eni shul magi tia shule ni lupe ki neno pa president ni don kipi miyo this restocking ni in every household. Is different from lo me compensation ma yam bere tichke ni pen. Ene ke balo chia neo polo beru kuo ma kuo timeye ma pol mada si ene papate tie atamu dano miyoko ni ankama leng ni ene nungtie pe every household dong pe itika lupo nene nga madoko urwenyo nga madoko epa urwenyo dong pe tie ene dong tie ene kitika restocking

0: wapatpat mo ti kerni walego lwake ni weng office megwa ti tuolo na masim mamiyo ni ti tuolo megamo koko nene kikore kore wakwa nera nga amo shulu siente mapeti miliona bis pen ngeta para epe umiro shulu siente siano miyoko bini na masim an sim mo iken maki shualu siente ki ema ti less than 5 million upeke tiyan loke ni kenene kisya mini siente manoke no ngeto gamo na masim mi eno siyero kwa withdrawing siano yako mini no ti yuki pate kula ni so koko nene kati ya da office a megwati tuolo megamo koko nene kime nene ngamo siyamo siyene ni weko ngok siyene ni kuduwake a Tony uberga loko lokom lango wo lango wo dead any part kiman meri stock ni dok bera ni ang ni nentialo erongo chim ki yu wok Paris mati ya bongo mbala ma nentialo ti kwa niya alego Tony kwa nkari ni misire office pa haradi simi kwa niya mageno mi gaida yin nyo ket ma mire yu ango mire ti kwere mina nene kokori nene katie kigamu kwara kikore Moses me buje Oberga penyo nene lokom shul me PDM ma mire chake district ni tie pe jomani rocha shul ma megu dong peke shul ni ancha nene tie kakare ni kibi chako shul ki jore ni pien jo ma dong ki profiling gen ma dong gino no certificate ena ye category nene mo ma mire chene ma kibi chako shul ne ma dong chene beron o ti district ma digri watika ruate ki Paris Chief ka chel ki SAS ka chel ki lutij magidoro area me PDM kanyini weng watika ruate ki digri district wa miro mienu ki guideline ni pedok tie shortcut toro me nyon ngom me kato nying dana mapia ki profiling jo mage bichako shul ki borgo miro bet jo madonga nyo siya ki profiling geno ki mienu ki certificate ki mienu ki detail madonga ki udonga kuor lok mishena ken en category nene ki bichako shul ki payment mo miro ko chakeo nero chakke o e sabiet en ni atamo en diri gen be dok detail pen walu ngi district mi mino ki guideline ki to mir geno chulwa ka opio yo yot mi na ne lwa ko no tiene ge mi kar ne ti isi jon mi pu moti o chakke ne o joga Dennis ono tiki lega ne ki to wera locker ni o mi ma sala advice ngo mir ge tim pe lo kom PDM ka chel ki lo me restocking ki ket mo mir ki monitoring kere pian ni Paul Joma Gitiga door doctor Jenny kubergen tie kit plan yanu kera tiki goro mene anene ge gangu dano maperwate mikele area megamu siyane kanda miyergen po gamiye enu naka nido agamo aloko bere message tamegani ikit list man make bino kere kumberi mechako nanene kichako chulo the second lot memory stocking kit make bigero nying dano kere ki list pedako bubero ki ngesi kita jo kena mbera tabu bubere ngesi pian tian mea chiel make chulo dane balti ma Paul mada ma balti ma pole balen ni jo mo balu balen ni weng gibi gamu tien balen ni kikore kore erpe wabi minu room dobe pe nungwa niyango kanya balu ti mekiye en balen ni pobo nuone jo mo timu balen ni weng gen bi gamu pe ngongi timu balen ni dok chene ke ngini gamu chene pa ngerubu mapi migi ibi duwako in full peti less peti mong ibi duwako in full atamu penj mab no gine niken amiru foye jo mo kwa nyukare mi goye sim ke bene gumba be simi no donyo kwa kele wa report man mi wa food feedback mi no ngomi wa team apo yu matek ka sha bane ro me ni no rotu ba me de ugum
1: apo yu matek wi nyede yo kele man no kele wa ya gi ke mo no me yi ka ba ya me ka ti chim ki hudu sho cha wa ri ona cha wa dek me RDC kele botu ame ya bo wan wa jam mo ga chele re dek tin ni wan cha ho le ri kitor ba ta ma hapni management me de wa da ke ha mo ro we ho adon commission ber kere kare me tie ko jama wo ke na yi piru tin ni dujo otherwise po ma tek na ha do he chum ki hu wan da to bin ro ta kere yi ka ba re we radio ana bi do Isaac chele ngwele wan o ber yi kan na cha wa ngwen ana te ber kere kare me ya kan adon ge report ye